papa nye fonu koko na wosa chire na jen na omna mi tibiji misasa siya yitisuwe ayesu anamompe nedayeni